0: Mwen vle di la, bonjou. Afan Charles, bonjou.
1: Bonjou, misi, bonjou, bonjou, tagapet.
0: Mwen akos?
1: Tagapet.
0: Apo bodye, le mwen le vyo pou mante. La, mwen sa di mersi bodye. Mersi, mersi bodye. Really. Ek tout se moun nan ke yal le vyo pou mante. Tout moun. Mwen le vyo de le, nou ka komple pou ti bagay ki pa important. Ne nou la, nou ka pou l'aspiration. Oui.
1: Oui. Se kamen.
0: Mwen la.
1: Nou ni yon ti la pli aba vil la la wakwane.
0: Sa pa yon man.
1: Ou yon? La ni yon ti la pli wakwane.
0: Se la pli tobe? Mwen sa teman de kache sa, fachal koute sa bien. A moun bo mwen yon bel bo apre, yon go bo apre, right? Mwen pote bayan set moun. Mwen la gade mwen, bo apre yon go menm go tet mwen.
1: Mwen ne pa moti ye. Yo kote tou pa piti yo gwa drama. Mwen nan gen di ba wap yo. Ou right we? Ou right.
0: Yeah,
1: that's a gospel truth.